0: babamba yimba ko berbe bole be yimba go ber kafe tungun te bre yin be yali yalo yorebel yamba te sole bre yin te fur ko koyen bina mable poy yim no mo fora yin som poru minisan banyo la fia poy yin do namba bumde te wuri ko botewa to go mun kul bre kala te fala le te bre po le te bre ninge po vitamin a al benazol yin te blier bo bumde ko bochele de daw ka marga pinle dangana ka dan da pinta natural len pinle branga munen tenta ma ke green te bre yamba dal malete bi sampane ger branga wa bre namba bol ko ngwan ka bo tobe le bol ko ban fergala le fala te bre te gumba nyo be jual po yo rebel yo le ne po le ti te gumba mo bo tien
1: senerwa na min rasal lafiya na kasar togo game da cucin dussa da aka bi lunguna kauyuka aka yi da al'umma za a zo bicike a kansa ranar 25 da watan mayu zuwa 26 a babban kasar togo lome za ku samu jami'an lafiya su zo gidajen kowa su yi muku tambayoyi game da cucin dussa da ke hadasan al'umma na birni da kewaye baki daya shi kuma doki 27 da watan mayu da muke ciki da kuma 5 da watan juye da za a shiga shi kuma za a yi bincike a nan cikin jihar dabango baki daya za ku isko jami'an lafiya a cikin gidajenku domin su yi muku tambayoyi kakuri tsoro ku fadi illolin da yema yaran ko kuma biye bukatun da agari da wadannan diya da aka yi musu ko tambaya za su ba ku labari abin da ke ciki duk kuma abin da ku gani kan diya da digon magani da aka ba wannan diya namu ku yi musu bayani ba a talatan kowa a doron kasa anan musamman wurin kafanonin wasa labarai dan su ci gaba da harkokin su kenan kan wannan cuta na dussa dake haddasan al'umma birni da kewaye baki daya idan sun zo gidajenku ku amshe su da hannu biyu fatan mu su zo lafiya kuma su fita lafiya Wassalamu alaikum.
2: Fasan batal da jara da tatu ku domin klinna ban guhu ne dasro nyimbo ne ze baya vitamin A na ko yande ne ze ba ha tibi ya virus albendazole yo do ne ze ba la binde kam fina da yo yole tuguda ministro yo jon tonu da gubika na sama chiri chiri tonu da wetti yo yo na angba buna ba assurance yo ayoyo da sana ba da sene pai he yura dung sisi paga aya na ba tino paga jo kerede tugu holan ndinda ni be fengi na bana se raton dole talab chamin pede jombo paga labo na bal da kana ago se vera ga kin hiwa na na banse wolen sen ga kin hiwa na luruke luma holo da na balam bole ago se vena ga hiwa na na lope wolen sena mesugum vena ga kin ga banse ke lam no atak bama so gorei kaya na tapang holong da palese e na be fokong chore res da na baba suru tombe nae plen rato kudomong kosu kosu kban buho putasana damin hao na albenda sol koi hao yo yo yo le inisruwe jonatonu da kpito yo yo ya sama kpikpik sisi tomo e ya fengi ya mba chami juwele sinawe ne tisinawe katom josu diri di josu tom do chami tetele sisi ndone ziri heyu weyo teka leona wei pagodo meso na balabante me lena tuguda batto donesi duhuzu ayo ware ayo tadanga tsena nyozi chamie chewe rato ni rebia ne tama mole wena tonuda bitta kbam tam done tonuda bitta ne sama chirchiro wa de ministre
3: dem furgetore biyo alpien chokno nyang ye nyokob na amba kon ye bon fwe te berpo yon vitamin A yon ba yon bekele benepo didab ka yon malaga obi na atura ngan lepin le ngan mu minisir mba goli lafye yon ngan depo omu anti kubu nyan nibu ban wakwo nkwa na nengan kagale la bal laninti le jyon ngan lobe nong kili ya po bambu kili nan di nyan banyila malaga da pin le ngan mu gisa o da pin le ngan lobe bambu kili le me yenti neng le buwali kili dan pende le buwali banyila malaga da pin le ngan lele gisa nya polongan malaga da ngamu ubena trangan le pin le ngan lok bedambo tode region maritime plateau central karayen savanini kbitiye de kinyi bubu wa ingenen kbole bwali kisanka gam buyola pin tokre po yem vitamin a ye albadazol lanunti nyobena ba kwa yem bon fwete brepo kominisere ba de golela afia po o mwanji kin yabre kete tolong bon tien da mamba bu kwa ingenen gbiye te lamba namba mo lan frogetore lanunti ibropien tokle nan

0: Kim, nous que na dumbwa traité que tenya fiba à Saint-Point. À Saint-Point ya sanke comme na pipi ko pe ngwa pa Saint-Point ya ne bna kimba be ko borbe nga à Saint-Point ya. Mo bon sanke blan yi te do atin ko ko point to godo teti na dumbwa. Na dumbwa ngwa te me sanke na la pa bana ka ba die isa fala. Kung ma kanga ke atun ya na bana ke ti ko kanja amamo do na pon awi mon ko ne lu pon. Yok te sa malu awi lu pon. Lang ma kenya ntem pon ki yi ke kai na chim nda cha koma pon ba kai pra chim ba blam be nda nda bua ko ko blam makati de chim pon ya kung mai kung atma ko ko ya sa ke blanti mbambia ba ko ba do wi de ala sa ke blam makati na du ba ko ya ba ma nya mbambia ya ke de ti sa ke na makati ko ko bna che na ma ko kwan ba ka bna che blo ko na che pon na ma ko fu ba e ba ma pon nya bulu na che ke ti pipi ko pe ba kwa sa ya na ba na che ba ko ko ba na la ke sa pon ya
1: togo jabiyam fo be yuali yalo ye yalo ba ka bi rebele ka to sole yam be yuali yana kam mamra nam bana ye te yalo ba no bo tieni te be kuku be bamba yim ba ka berbe bole be yim ba gu ber ka fe to gun te bre yen be yuali yalo ye rebele yam ba to sole bre yen te fro ko yen bana mable po yen no mo fora yen som poru mini san ba nyo la tia po yen no dan ba bo mde te wri ka bo te togo mun kul bre kalete fala le tebre ninge opo vitamin a albendazol yen teblier bo bom da ko chele de daw ka marga pinle da nga na ka dan jur da pin ta na tron len pinle bra nga mun nen ten ta ma ka grien te bre yam ba dal malete bi sam pa ne ger bra nga wa bre na ba bol ko ngwan ka bo bo chobe le bol ka ban frga la le fala tebre te gumba nyo be jual po yo rebel yo le ne po le te te gumba mom bo chien men se mba nyo la tia po yo no dan man tiene le muanti
2: togo yap jun jermba ko be chien nyo gumbu fur ko tortem ko tan kon yen yo ba ko yelo ministre mba nyo ant la tia po yo no don mba bobon ko bam bortem jun jermba ko be chien nyo gu kala fur ko tortem ko tan kon yen yo ba ko yelo te togo ne mun ko le nang panyel mal ga pin le ndangan lobo ye nyapul mon ngal ga dangan lobo bratra ngal lempil lem bangan lobo ya signeng ne bu wat ngay neng ku chortem ku banata jan nand ku be ban bambu tetem juun jer ku jan nand li ya po bu bu bortem ka dabr kala ka dabr tie ka te ngam ku won la bo nganni kalama bi te ngwan yo mbak bu bortem juun jer te bu wallan yo ka fur ka gal te gal man ni mbab wat ngay neng nyam bo ngann te sera ko kulugu lab Nete ministre mbañwon te lafia po yo no don mbala balé
3: togo zama bele ne botugo don lu bono mo dalé ministre wey jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badengo ne dama ngal go jonne botugo don lu bono yo yo geyo ne bihi usama dene zizi bogo jo utugo holen dene datiti ne vette ge sobolu ne baliye gweyo fala tomir ne ro rom dindima nabale da ke jela dale pagal hong ne be chel da gais ya tikiwa nabli re re le pe de u sobola ele hong da gali dale bi hi u lulu na adaba ga de u sobola ane ta de ne pai ru kon ra dam bo ne tomir ne le tebu ze turo jamie sobor gine mbuli ze pulu kon botu ko do nyo tom du ne minisi wi o jon ne to noda la fi do me yo dam no noni inisuru ya le basu suru do
4: ma bijana kunu ya pesana kanzi debiyo ni pesim ku donu ku jole nyanguru beyole pada parabia pada yolme kala dawe bulutu da torole chalme da tang bodum no dale togo ge uyo domin desre jong na sama gwe pida donu da la fedu mayoyo tini tini sutu ya pane ne drama se pane gamin vuna de ku nel nan san nyungu ye pesine ga de demle parabia chichi ne pesine ne bazbo ne pesine na ku yo wala kan bozi bu kanzi binzi zio ne se fe ku domin dende ku ha binzi vitamin a ne se bol jamie torole pase albendazol ne bu kura la bulutu da bararro hala hosdena paga dumana la bu togo agita de ne mam da pizim ya kuzin bizo ku don nguro bez ku telefowa ni ku jole nyango ngu bez rubeyo ku domin ne erewu ya torole e ku biya ba de vei bizim ko don yalu be biya yo ne be na ayale alim gbe ne buta bi le sele ko don ku ko en ge yalu gele bi ni ko jole nyangungu ba zuru be yalu yo ku ku gba hala ho sidna ki halo ho ho ne do jone di oja me go ku don bi ndir gba yi ku ko ne ejando e banga ze galu lo yo ko biya tuwo lo da harada to go tana de ne ndeze balzas balak beda sama nyu ya buto mendre yo ne payara nyu ba he ubi na ko yo bizim ni ko jole nyangu rube yo le ta ton do ze balak sama yo te gan da to ke bando ne te yak sama Tom to ne. Togo ge wiyo domen dezile jong ni sama gwe kpeda donu da la fe duma yoyo. Tini di nisi truya. Azusu no rodo.
3: Togo zama, bile ni botu gudong lubu na unu mou da ale. Minisi weyi jon ni du no da la fe duma yoyo. Ne, inisi ruya ba denge unu da ma angan. Go jon ni botu gudong lubu na uyoyo ge yo. Ne bi hei u sama dene zizi. Boga ojo u togo holen dene da titi. Ne vete ge sobo luwe ne bali ye gwe yo fala. Tomir nergo rom dindima nabli da kejela dale pagal uhong nebechel da gaisi ya tikiwa nabli riri le pedei u sobola ele hong dagali dale vihi u lunuwena adabaga dei u sobola aneo tadene pai rukone radambo ne tomir nele tribuze turo jamie sobor gini mpuni ze pulukun botu kudonyo tomdune minisi wii ojon nitu noda la fidu meyo yo damnu noni inisiru ya lebosu surudu
5: Togozama, sobolu wene baliye potugwe ya ganda yure on potugudon, minisi wei jon nutolu da la fi do meyo yone nisuria, padenko ne damangan kalukun potugudon yege oni bihi uzamazi, paga jo dugu holinde ne dati tini betege, sobolu wene baliye potugwe yo vala, ba aguzi venake kunele nulurungu yenzin masugum venake ku lurungu, pagalo hong, kagalo laraga jo baranga gadana pakale ea, ne batale ba hongule, sobole zamabuez. Kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chamie tomdune minisi wi jon ne tolo dala fi do meyo yoni nisuria padamno no posisuro do
6: senarwa na minisal lafiya na kasar togo game da cucan dussa da aka bi lunguna ayyuka akai da al'umma za a zo bicike a kansa ranar 25 da watan mayu zuwa 26 a babbirnin kasar togo lome za ku samu jami'an lafiya su zo gidajen kowa su yi muku tambayoyi game da cucan dussa da ke hadasan al'umma na birni da kewaye baki daya she ko mu doki 27 da watan mayu da muke ciki da kuma 5 da watan juye da za a shiga shi kuma za a yi bincike a nan cikin jihar dabango baki daya za ku isko jami'an lafiya a cikin gidajenku domin su yi muku tambayoyi kakuri tsoro ku fadi illolin da yayi yaran ko kuma biye bukatun da agari da wadannan diya da aka yi musu ko tambaya za su ba ku labari abin da ke ciki duk kuma abin da ku gani kan diya da digon magani da aka ba wannan diya namu ku yi musu bayani ba a talatan kowa a doron kasa a nan musamman wurin kafanonin wasa labarai dan su ci gaba da harkokin su kenan kan wannan tuca na dussa dake haddasan al'umma birni da kewaye baki daya idan sun zo gidajenku ku amshe su da hannu biyu fatan mu su zo lafiya kuma su fita lafiya Wassalamu alaikum.
2: Fasan batal da jarada ta tuku domin plin ban guhu ne da sarro nyim boni ze baya bu vitamin A na ko yande ne ze ba ha tebi ya virus albenda solo yo doni ze bala binde kam fina ta ya yole tuku da ministro e jon tonu da gubita na sama chiri chiri tonu da wetti yo na angba buna ba assurance yo ayoyo da sana ba destiny pai hey uradin sisi faga aya na ba tino faga jo credit to go holan ndinda ni be fengi na bana se raton dole talabo chamin be de jombo faga labo na bulda kana ago se veraga kin hiwa na al banse ngolen sen ke kin hiwa na luruke lo ma holo da na balam bole ago se vena ke hiwa na no lope ngolen sen na mesugum vena ke kin ka banse ke lam no atakpama sogorei kaya metapangu holong da palese e anabe pokong chore res da nababa suru tombe nae plen ratu kutomong kosukosuk ban buho putasena jamin hao na lebenda sol koi hao yo yo yo le ini suru e jonatonu da kpito yo yo ya sama kpikpik sisi tomo e a fengi ya mba chami diwele sinawe ne kesinawe ketom josu teri diki su tom do chami Tetelisisi, doni ziri heyu wey tek leona wey pagod wo mesaw na balabanta me le na tuguda batto doni zi du huzu ayo ware ayo tadanga tsana nyozi chamie chewe rato ni rebia ne tama mole tuena tonuda bitta kbam tam done tonuda bitta ne sama chirchiro wa de ministre suzundo
7: Jemfurga chora bayu alpien chogno nyang ye nyogbu na mba kon ye bofu te berpo ye vitamin A ye mba yambe kile benpo didab ka malaga obuna tura ngan lepin lengamu ministre mba goli la fie ye ngande po omwanti ku bunya ni ba wa ku kwana nanga ka gala la bal la nti le jong an lobe nyang kle ya po bambu kile nande nyang banyila malaga da pin lengamu ge sa oda pin lengan lo bidan bo kille me yenti nang le boali kille dan pende le boal banyala ngmal ga da pinle nan lele gisa nya pol ngan ngmal ga da ngamu ubina tra nan le pinle nan lo bidan bo tode region maritime plateau central karaye savanini kbitiya de kinyi bo wa inga nan ko boali boali kisan ka gam bi yola pin tokra po yem vitamin a yo albadazol lanunti nyobina ba ko yem bon fuete berepo kominisi ran ba de goli la fia po o mwanti kin yabre ke tebe tolong bon chien da mamba bo kwa inga renan gibe tebe lamba na ba mo la frobe tore la nti ibropien tole nan betia re ke yiti lamba na ba ba kule le ba tie yim yim ba masigin ki kan bar le lamba na sia le bol kin da gege gege da be po ye nte le lamba na tem film an ke tang tore go kon le pien tole nan ke te bran la lafia te de bananan la ba le tie ministre ba gole lafia ye nganti po
8: Togo vinyomu, bene miyago abade atiketi fe do onsi le Togoa. Don no pe ike kwan la mesenve nga obo le Togo prefe perenti towa. Wole atike mudo mage le madikini. Atike mudo siya. Femari emye to le ekoge le Togoa katan. Ano, dope efi, dope bantua. Kwa va chlemi le choomu choomu la peome. Eye no chlemi vwa. Kwa to roma vi anami. Eye si nya homu do olia. Wagule nami. Dope velia, wava yomi, nyava homu doao. Mi katan, nyakula si, a wavare atike tipe donti. Atike mudombe mamla, enana nyate fetuya, ogwea anude atike tipe donbo. Dasi si ato do donna fe ike kwa la mesen fe nga o, plepe kwerenti togbo, le togbo.

ye ka frane bukan lamba sudama wo yeshi wani potable ntoni ile awru famde igoromde ijamade to fa lamba bene fa bukaso anyam frini ni lamba nuko imenemle wotuile chichiru shenga brangona ni nyo abranyo ni moche abrangona ni nyo beko abruno ni je abrangona ni nyo abranyo ni moche abrangona ni nyo beko abruno ni je koma nyine abraso ni nyo abraso ni na abraso ni na buruni ngona yenga abraso ni nyo abraso ni na abraso ni na buruni ngona nasara numbu inyon kerende 92 28 92 56 nyosuna 72 74 34 19 damashi ne yu amanche to nyime iweyi nyime iweyi nyime ideadwa nyeme feme iwe terifye ndamashi.

0: mando de kan beso angel mando na ndo sabcha na ulani I ya angel mando fa bara pa tana la angel mando au ko bi biseka eh na ndo cha wi aso inga na magwa ni nkuru ya so na be mo shika mba e fosai na he na kere pa mba ya sula mi kumpa ku mina sha tanga be pa nsi o yiri mi banka wo doy ye nga to ekta che na balance ka na kbo wo yini na wo dakaka ya bienzi na ya nam pepa ma ndo na angrema ndo bielin je so angrema na banam pa ma sabti ndo afon san pien ndo u banza buka ba tim babaram no na nyi ndo ni nyi sha be yoli ni no shika to hala wara yo nje ma kya wara yiri mpo wara wa na mfache de ke ibe ngube ndo no na mpa babara pa pa ki kamba ya bere no na mpa kun suka na mpa ma shira bu pom ndo de kanu ba so angrema ndo bula mo enta ke brila ye ngan te so na antia
1: to baba mienu
2: mienta ngwai
1: to kebe yori na kurubi ababa arini kurubi ni da abu jiri na na selama bapa apa bisa apa wanu
0: to
1: na sa apa bisa wanu anje ma na papa bu so kun penduma so kun penduma ni bubita yiri duma ni fara
0: to
1: bubita yiri duma fara angre mani na papa trashi chesu
0: to
1: kan yiri so kuni ikwa fa bu kwa fa me duma ku na pa na nyiri kubi so
0: to
1: wa da kaka jama krepe preta na bukaki
0: to
1: butana bukaka angre mani na pen pen pen pen pen pen kata na ba yeti ka to anu fo mu onu mo ba mu onu nganga mu onu pa ba mu onu
2: fira mu onu
1: fira mu onu bu krepe pre na ba nya sende krepe pra bu ku na ba nya chika ku dan pani to ku dan pani ba ba ya na ba nya chika to bu nya ndi kuru mi pa nya nweri na ba nya fa nyi ku dan pan na ngirima na jama kre lo me pomo Jakpe ni fomo, kara fomo, depa ni fomo, nabu kereba, nabu nyamba niye, anyumba, jie fomo, beke pre, sanga bebu kereba tiye bunu angemani, nabu nyampa kurubia anwa anwa kere, nabu nyashikato, kurubi ni, bufa ula na abujina, gomna ti, ma bufa kurubi nko ula apieto angemani, benda, kurubi tere, apena pati, anu fwa barani biasa, kuda pana ni fwa,

Mabo chicho bani. No. Eno kaya chupenge nga a. Neko neko free. Titi. Titi kuchufa njue pa bochu kumbani. No. Beku di ba baju. Eni titi. Bona kuchufa njue. Eksumana wepo ngu chuma baju penda wache. Titi jasu. Titi kusumana kwa. Enando enam nanje ma uma abueni ya kwane kwa pak. Titi na ya pakini nga nkaidu mo pakini oka na kede she. Na ba pakinu ina ton nje kwa du fremedika. Dikibe ma fan nda ndo na sheni. Kaba di dina na ndo su kin hal ze kuru oka she. Dina na ndo su matu ruga kaso kekere ke tu. No. Ya kokoro. Bebe kudu du fe no chidi. Dudu

agency nga ndo nga m na bu bu ekre nga buru le mo je che na ndo so kikikikikik ma gwa gwa na to kwa bara ngirma ni ndo ni a be ndo ngwa gwa mo ndo ni che ku yiye mo ngirma kai jija pe na party.

0: chan nja chandi
1: e me kishi
0: no ba sia ke mu
1: to
0: ye na to ya si na mu na nyuma wo bu mbe obereni so ke pepere na je ya wi pa no wo to pa si ya ni ni ko ngunje fo wo nguma nje fo iya ye ni ni ninge fo na bu nya ko na mu ko pakru Mangin, Mangin, I remember who don't pay now, Yakasum Bang Babarani. Not so riponi, Ixma Ilason. Bunga riponi. I ripon what you call the forbidden all. Nita ripon young walk. I call Quan Indians the forbidden, maybe someone the Sunday. I call Quan Indians the forbidden, Ni Yako we be. Have a cool friend to take us here. Zena can do not Sandy. Kibe Yonaka, I hear from. Bushman Zé, Zé, Zé, Isanma, Ikumane, Iboule, Yenna Tessonatia, Ben Molasson.
2: Nati, Manielo, Nata, Nama la Barbe,
3: Yango, et Kusa, vous avez quoi, Tinti? Ma bonne gabe bla, Nakaya d'Amfouya, Bouquet, Madame Yaswamo. Na, Aï, Abaye, Mien, Nofesso, fait 56 ans pour Halo, Nya d'Amfouya, Tarafo. Ma wanya dan fuya ta fori ni ba wa ba mu si mo si si kan dwen ngam ko ni dan fuya ai etisiyo inga dwen ngam akoni dan fuya mo ko ni dan fuya inga to nyina awafu me bori yesu fata kanu ye buta kanu bu be so hai ko ye sakun sanke ayiko shidika ne ko se ahin na tan na buan zama ayiko so halo kwa ya fo Sinyan kuluma na kimba ya ba shi shi kan dengam no da fuya yi ya kana te bang ya su yi bibiya amma sa ke mi kwarka wor koma kwarka abama
1: nan yin chane nan yin chane nan na to ya su ni ko bi se yi ahini mini to mi mi

Ni ngwe mati na mbuya so ngwe ba juna itela nkwata na inya itale na kwa ngwa fema na tiwa kande manda yo

0: yoni banke wo ja be sue sia yera ko pia alo lo ti suna fe fete ka ba ye nyoka wali
1: me kishi
0: do mwishi ato ka fe cha gbeni bi ka e muku mo ma shi fon fon mo nga zule mo nga yena shi ko edo a hembe sale no fe ati kanda ma

0: mo labari atima
1: to
0: kori be o bara ikunye papa papa papa pa ame pa ma niam ni buti na fo ko awu wonya kunye ni ako geji ne ba se siraba kabu ifama ati ko ma wuru ikunye mto di hey no har wo ba ku ketebo ibaku ketebo to angemani no nya ketebo ti no nya ko ba se siraba kan su beku no ketebo si angemani do yaye ah ale kiri ba wopa bakare
2: nambo on be
0: nati
2: nanche bakare ti abo ngola mrema oy keje bla ngola

0: mabo shi chobani no ibakumba kela ngirimani no keba karanti
1: to washi
0: no woku bashi shaba kambu buku
1: ha
0: aliki ko ku shi wakati woku bashi shaba kambu
1: to
0: no ipasi ngora ngirimani le motwe dangura ngai bakarena ya fi ngwa ngirimani kri kri kri kri kri kri kri ko ya da tubaki bupa ko ni ko sankashi ai wayaye bapa ko dige dapangu wayaye bapa ko lumi wayaye bapa ko bene wayaye no doje bomba shika he no ngam no gani ngam ya tuntu api afa telefone na fe ko awu mu fari so ange ma sanga be ba shike igu awu anugbenu waka che wo be na banya pe ange ma awu ka kisanu na ba shi Jesu na ba kwa re sutura bu re sutura le kin so angirima no o dige bakere atimbe igbegbe ba shi shira ba kambuni no atim ke pepe bu ke pepe ra ya so agira shira ba kambuni nya shira ba kan atiri na kulkan sham an so no me kwa

finishing ya. Dika kara. No mien kuru ka bre no. Dika kara do to nyai. Ina mom, ahinga jawi na e. Nan du sie. Iya su so nya ye. No, na so ka pere sie musu. Bo su ko bana ni. Seme wo ikizanu inga e. Njawi inga mye si akwa pere gadima bla ko pere gadima ba duri do. Gadima nga hendo ahibeni ndo ichati. Icha ko kono. No ba kwa pere meka ndo. No sir kinu bu ka pra ba ye. Ina ti. Na nyuma wo bin be obe na shi ngam ye nyama bukebe ilolo bi ikoloma ina ye nyama bukebe ye ilolo bia no bebi ya su so angre ma inga to na mini na ba ko ha pati bori na ba su ba ko ha pati bori na ba nya ko pa bara bukebe ba buke ngutuma ni ka ba mu lolo ngwe pelelelelele tani karame mo kru mebu nge gbagba nke inyama be wewi ni lolo ni Never papa bab genaba, but we will be. No, but you say not to now why she makes one, I can't do. Babuna party.

0: ka nga shi ngam na kebe yori nan gina yi lolo wannan bite no nya yi lolo ni ye yi gina bite ya ngirma no dike ka shi ba munya munya munya munya bunga ba su ba koni shele butu ba koni shele ba kika bu me so yi ku wai ye nyi me so ba wuni bu su te te na beshe
1: dole la
0: no ba bu ka so gina ibite lolo bi kaba ni sina ke so ken ken ken ken ken ken ken ken ba pa bu na ti munde wa munde

baju bangga ndo na ndo karamo ya bi ndo na ba na yo karamo ya brangir mando bu duye bra di bunga no na yo tuba no na nsika bu frika kan kanam pati ndo ni ya so angir mana ikun kan kan so angir mana ndo u ya so angir mana u yo rajin tuba ngwa bu mana ja akwa mba bamba ka besku mata de ke ulam be bra bunga ni wo ji dumani I ya spoken bani no na shika to me kere bi funu ba kula bo ni bi sabu ka o an shika bo pulum jana ba shi made ma to ni mi yi ba kera bo asara le ndo ja o pulika kan kan party o ndo de ke su ma ti do ki ya ko ma ba ju kun gani no na shi ka de pom ka na ma nwe barani iti ba I ba guri bo pulika kan kan party ndo tambe I ba ski ju ba kun gani ndo kan de pom ka ka ba amma don do tuni de ke kayan kan kanam pati kayanga

0: ndoti kanuba swange mando babke nyanga ndo shakimi yo ndo unga isku damfona angma nangma na sheka na angamba na akwamba ne mari tunginga akwamba zakimi nyibukata na ndo nyinyi akwamba di ndo bakonka akwamba mata dege jawara makamba mboka bindo bitra akwamba tondo binyeri soso bipoyi to bai bu mbana nda akwamba kama tezo kunino waspaka dege somata no lenko ni dunya baya suwa yenan tesonantia
1: no yesa ma jumbo.